0: Terus
1: panasudan
0: sapa ngau kacamata
1: Bu Ayu Purwalestari.
0: Oh iya,